He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.